0: Menyok meklecek bang tiang anjen.
1: Bang bapo. Medinting-tinting bang bapo bang. Nah. Madeyat ngat nongos.
0: Tajam.